Ya, terima kasih Avi. Tahu hoso ino tip dito na si sa mga panan no ro ta kodi. Kano vago makino ng tahu po vago hoso. Kapasison kadi Petrus Martin tambahot kahangadan kadi Edna Edward Juita upusan ko kadi Petrus Edwin Edin.

0: sua automaimo.
1: Tapi ko ngavi dabay na jam ko vahuto nga pod minute no suva bid pagunta ko.
2: Apal Tony Bo tarau bayno.

Tapi ko nga Vicky Vanity, duvo ko pay Hanso ang hamin, inotay mo dagay. O, mitya ko pay Hanso ang hamin, kapaguhu na ambi dagay, mantali Johnny Julidus, damantad kampung Koydupan, Pinampang. Papayhodo minidupogun i Dolna Julidus Bokukup di jam ko 2 minit do ngosodop di Konyab tadaw minggu ko duvang padang vahu di tibuhan ko onom dadai ho id hamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu mantad no ko yadan diti do manu di papayho di Annie Julidus om paginakan id Brunei Darussalam paganakan lojinggi doid nampo nopo o minsan ang tabinay walis om kinovangan no gingawi doid sadu om id samok aw padinayhan sangyan ho sa konotinan di tungatiyagak Dolna Julidus Bokukup tu mandad po da kay katani ho santob pinay ho. Moy do to hinasan ka sa Diyos susuguto ko. Kapayhan suang hamin kapaguhu nambit agay manta di Johnny Julidus damantad kampung Koydupan, Pinampang. Papayho do minidupagun i Dolna Julidus Bokukup di jam ko 2 minit di dong sedap di Kanyab. Tadaw minggu ko dufang apadang vahu di tibuhan ko onom. Daday ho id hamin pengusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantad no ko yadan diti do manu di papoyho di Annie Julidus om paganakan id Brunei Darussalam paganakan lojinggi doid nambonopo om insananto binay walis om kinovangan no gingavi doid sadu om id samok aw padinayhan sangyan hosokon o tinan di tongotiyagak Dolna Julidus Bokukup tumandad po do kay katandi ho santob pinay ho.

Kopehan Suang Hamin Kumaduvo Teko Tovi Nariti Nambit Degai Mantadi Ronald Andrew Gamantad Kampung Nontun Inanam Popeho do minidu pogun i Romuald Andrew di jam koiso tohungo pod minit min susubab di baino ko dufong pram sizam di tibuhan ko onom dadai ho id hamin pengusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu mantadno kaya dan diti do manu di popeho di Michael Maiga id kampung Makatabaw Tenem sinakagon kindiman doi dumbonopo omain sanan tabinay Walis om kinuvangan nogi ngavi doid sadu om id samok. Aw padinayhan sangyan hasakonotinan di tongotegak Romuald Andrew tumandad po do kay katandiho Santob Pinoyho. Moy do otoinasan kasodyo susugutoko kapayhan suang hamin Kumaduvo teko tovi noditi nambit dagay mantadi Ronald Andrew dumantad kampung Nontun Inanam. Papayho daminidu pogun i Romuald Andrew di jam koiso tuhungo pod minit min susubab di baino. Tadaw koiso koduvong pram sizam di tibuhan ko onom. Daday ho id hamin pungusapan Queen Elizabeth Duvo Kota Kinabalu. Mantadno kaya dan diti do manu di papayho di Michael Maiga id kampung Makatabaw Tenem sinakagon kindiman doy dumbonopo om tabinay walis om kinupangan no gingavi doy sadu om id samok aw padinehan sangyan hasakonotinan di tongatiagak Romuald Andrew tumandad po da kay katandi hasantob pinayho. Ingkakaneti duwa kapayhan do suang hamin.

Pason ko yadan mantadagay doy da Saba VFM kasahimban bos kadasan kuma do paganakan in atong kisadan do sanguhon ko pusan di hodi Hansan avakas ginavo tumoguvang timpu ko yadan diti siono mantadagay.

Tapi kung avi tumiyan busto ko dahil kasim band at ako diti kiva pa ng 2 minute pa ako dahil kasim band at ako makano mo mahi sa ginawa miyan pa diti also mantad di mantad di Sylvester Ondo oy ina

Eh, tapi kau ngavi, mungkin kau zaman zaman tadi Sylvester Ondu, yaitando ina. Jadi mitya kau sayang pada kau ditinggal di bawah nadi, tapi kau ngavi. Kifada kuang habi itu minit pata kau dah kesembahan dah takoriti isa po hazaw ko niku pangupusan panagi dah kesembahan dah takor dong sebab tadaw ko isa ko duvang padam si zam diti vuhan ko anam duvang ibu duvang padam anam katahuan ko mado tapi na ngavi tambahut ngavi i tamay mo na pada manak kasakadungan ko mado kasimbahan dato ko di tihabi na kaso ko matap na ngavi di matari jam ko anong pahayd manod tanod na di ti mitihambos do TikTok do Sabah VFM aw ni guys ufan tambahut ngavi doi do Facebook do Sabah VFM na ikotli na may diho di ti magihusi-husi do pason naikot na dahil na kayo.

Man do tambahot nga Vic yo kiva di ahay na dati aw na samaan nga sa do TikTok o sa do Facebook do sa Bavi FM nga kapag isosomo kapag iaambahot o gumut ang bahot o kababago o tutunan mga katuhanan nagi kuma do tapunay nga Vic itamay mo do po buso do pason masa do WhatsApp do Sabah VFM sundung po to ay so po pahumbos pason nga tamay man po do kiva pason pobusuan dia so kuma do iti WhatsApp do Sabah VFM kya mamason nga vino kapi vasyan do suvab dari mitya hozo to vino tapay ko nga vi hozo pumupusan do sa imba na to ko iti na pang hozo iziko itun kadasan hinozo do mabubos nga vi do Sabah VFM kasi Simpan bos kadasan o mantad po nagiri riti dahi ti po di atin po nakangan Diyos doko sa imbaan na takoliti kada hivay na makinungo vago doko sa imbaan na takoliti do jam ko apat tohong opod minit do min susubab suvab dan insan po katuhodan na makinungo dahi no ko po ngavi do namot.

Paring kunangan nanginig ra kasalula na ragumurut, kasalula na ragumurut na kasukuno yung rapamporno, ajam ka tulu rondom rasuswav, kasalula na ragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Koson ara rimbay pantuliaran itakaw rondom ragitio, manginig itakapyo ra rimbay, intori jinalo bonong, togom nampiratan. Ini ngontakaw amkan sayan ara rondom.

Tabdego ko bisan na tatuang diti tarau ko isa ko dun hapadam siam tulan konom 2000 dun hapadam manam. Konsikahan kapirban kawagu ko panggiyam balutan kawagu ig kasalimbahan tako kasalimbahan bros desunid Sabah FM paglo dila posiko kumadi DJ Dexter Raside minangam balut ig kasalimbahan bros murut. Ang patilambos diti gisam da jam ko hapadam 2 pitangat tuang. Insan po miyampay kada LP Rapiel Pinos si kaslimahan ta kao. Megal terima sundudan na kumbalutan kano da tumanod kaslimahan niti maya dot frequency tumanod dot kinayanan terisay sa kinayanan nga montok itisan watas katanabon siyam na po damduha titik turo FM. So ay mantanila kano naging makinangoy patutangkap pamagunan maya da RTM click. Tantu na po. Maya diti kasalimbahan mi tilambos in FB nagi TikTok Sabah VFM Vgood. Kada da kalihuay. Pamailang kasalimbahan diti maya da FB nagi maya da TikTok. Maya da gumo na hot kapag kapangambalot da tatuang bayna. Nung asan ang piramutan ay sa ano kahimpagong jam ka po da tatuang pendalan ng tokot ababayan papasusuid kasarahan. Manaku dot kasiwatan kumada kayo sa linay 6.5 minute mimpun jam kohopod gisam dot jam kohopod amisad tatuang. Napagulo nila, makinangota ko sinding ang dua sinding parangahan kong kapagulo mamagampot imaniman-imanan pinagyampatan di Bela Hana amikahira sutanon rongoho ginawa ko di Liah Kalawit.

Bahamuntak na kayo wagon na katanod ka sa limbahan, dito iti na ka sa limbahan, Boros Dusunid, Sabah, VFM, tatong bayan ang mempe kada LP Rapiel Pinus. Hara talupon hapod minit, gisam da arikata jam, kahapod datatuang, no, nga sa nga pirumutan nga, nagari, pahindalan ng tak, at pamalahawan, pamaramitan dat, la, tilahaw na kayo, maya dat, telepon, iti konti, papasusuy dat kasarahan. Nga pagulod nila, arahiyan akod pa ilaw na kayo, ditit kempen monolod raha. Ipohoron dat, kaiso tulan katuro diti tanaw ko tolu mimpun da jam kasiam ko sabon na mapupusan da jam kudud sa depon hila id pondok riadah club tamparuli amuntok dot paguhatan dit patilambus ka saga da maramut di daulin id kusung isa isa limo isa isa anam limo walu kusung anam teganas ko gabu id kusung isa kusung limo apat isa anam kusung isa anam. Mantok na kayo, hehe, daras-aras da teka pa sa sarili da kinayanan, idwatas tamparuli, tuaran, kiulo, nagi. Kampap na may tamo nga kadada kalihwad, may umbaya, may panaluwad raha. Kapihan da titit kempen manaluwad raha, dahila i pondok riadah club tamparuli. Jam ko siyam ko sabon, gisam jam ko doon sa depon. Ilan pa pondok riadah club tamparuli ila tampinay nga hirhi doros da trek jogging kakadayan tamparuli ka dan ako lihway kaiso tulan katuro diti abam tilang busan tako pagi rumah da tatuang bayana montok na kayo masay tindalan nintang-intangan sera dat papapanaw dat pansakayan papapanaw kurita ara dat ipaulian nagimantan kumaraja kay hara nagi dati it nuri Minay pimpanaw dati sa gintang-gintang takaw bahaw mid piro roman dati kana kinuha takaw sinding di Donny Taipin sinding piro roman.

0: Lima na minit sa ngadaw, dot mangintong, ang pasauguaig, dit paintimong ang milad papanak, dot nandoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.
2: Magantob da edis, magantob da dengue. Kamulutan hitid FB, okay, ito ko yung marejuhan na kapagulo, minay pamahay. Hay, marejuhan, ponsiko, kapisanan tatuang kumadya. Ijabi di Cambrin, ijay na takag. Kadijay na kapisanan tatuang di JLP, yung kumaragintay sa nantambalot sa Bavi FM. Tumpinay humbo na po dabay na ponsiko tagu, moong pibabasan kadijay na takag. Josie Mindong, kapisanan tatuang. I Tahir Steven nga hitinagi kamusta na tatuang DJ na yung sanang tambalot makikinaw sa Bobby FM ka daw. Harap nagi pamapasan-pasan bilin-bilin DJ si Mindang kamusta na tatuang DJ LP yung sanang tambalot sa Bobby FM be good tapi basan po si ko kadamin gunting kamusta na tatuang damin ninsilian nga hiti munah kapang nga hiti kamusta na tatuang nagi kumadya munah kapang Pladius Binsuan Palad kadi munah kapang no kati. Salimbahan mi tilamus TikTok ko au po okito DJ ka. Au po kito hasil ngaran. Elizabeth Bot, kumusta na tuang Elizabeth Bot? Ipol Eric Steven Lojoyo. No kadi Paul Eric ti kumusta na tuang kumadia DJ lang sana lidas terima tapi basan lagi kuat tambalot tapi nang ngawi makikinang ko salimbahan bros dusun Sabah VFM. Sunong kopyo kadi Ipol Eric Victor ang hitinagi. Charles Lajino ninsan po kapisa na tatuang Charles nagi kumadi say kumada kayo hipenrongo da radio penro magnet da radio babay nati iti sinding kelangadan perangan ko kumada kayo haro tolu sinding tolu tahun pitang keadaan di datu John Gaisa sutanan dot kabuna usangkura di Patricia Subalom Sumandak mantan tambunan di Justin Dosa

0: Pangindapuan no, manod agumu at mamali-mali, manod ay tutunan at jenamano.
1: May baiklana id RTM Sabah, haragisam na ribu at magikinangaw dahay, manikinit tadaw, ang mila-yala sumiliw mamamalino.
0: Miyampay package kapailan dit flexible am gatang dit kasudong. Manguhup kay dika dat mamagampot lo bidagumu mamamalid mayad lang dit kasudong.
1: Kada paleda ramuta kay idnumbur 08-8-1-2-3-4-4 aputan 11-11-16 mentak kapailan sumusuhot.

0: Ay, Ming, may pala hisay nat karita no. Adi, kasuang hiilas ng papig. Paruma dat tulun dat suay sumuang bo.
1: Eh, okay bala. Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Aruma tatulun dat suay dat mongkap na uban dat karita bo. Antak, pakawago karita no. Miyado ko nanda. Iri pa nga nung akita. Aw na pa. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahita.
1: Eh, kaila ba yung ladi mong kabda tanga banda karita? Dahati asanong pakulot, o di intangay malaho di sampaping ila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Hey, maham, tumano na pati kami. Kumanggaw ko na pa dadi dat aratulon tumam at tumaning kapete karita no. Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga. Aw, mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pa sanang ati paking karita, no? Ako, ano ka alayin ba?
1: Pamay ko pa.
2: Ed Malaysia o silid isa kasalaan tumanod at kauturan 25 bingkurong isa bingkurong in nung sakiran sa sangalunid di aw kanon papakitad kad kaintutunan di ala antok patyanuan da bagian manguasa o milad antokon da danda o pajilon. Nung ailan na kasala milad antokon da hukum pajilon aw kalabit tolutaon o danda gisam da 2,000 ringgit teka gadudua di ala dat kanta. Pahampititi kiguna kapiyo da kasasari piyawitawitad kad kaintutunan o pakitanan na kumad bagian menguasa nung pakianuan dat papakita.
3: Robert Berto, kamu senang tutuang kumadi Robert Berto. Ang kura-kura na kabar tampinay. Baha mentok dit arahian dat nerih itit mintong ditit pialaan mimbul. Mentok dat tadaw ada suab katalun hapad tulan konom tadaw kodo iti jam kaisa minsu suab Brazilam Japan Jipun at kapi ruba jam kapat talun hapad minsu suab German Paraguay sultanan dat jam kosiam kosuabon Netherlands nagi Morocco isa isa kodongon kayo kanal lihuay dat Tabilambus at Nurih at Manakodong di kasalimbahan kasalimbahan baros dusunit sa Bab FM sundong pwede at Manakodong dilat di team ngay dat mimbul amaw nagi alingan dati dat suab timpu kakalpo dat kumaraja kaya tapin ay baham sinding patilambus kana kinakot ako sinding diti tangon wanta dabrasya.

0: and rural earth. Dito ka ako na narikahan ko na pati di nga ikasaraw ako nung pirinig ya umpo kura-kura ako di nga walay na pagyadi gulo-gulo pa nga iparing minandit at ako pali palinaging linaging kagulo-gulo it sawa-sawa tang palintunan day repuhan
1: oh
0: ma magansak diri itak ako dito to oh barit ako suhutan kapi ako. May gusa ko'y nagyadaw ko ka. No, saro minumilisak. Lisak ko'y di pengkuran niya. Pati lambo-lambos ako na pwede din nakawansok hirira puhan nga. Kaudong nga gantad ko. Tukoy. Niyak-niyak ako pa din mihad. Kadyama. Babaw ka tinatadi noon. Sumusoy ka ula sa sagahanam. Mayan po ula ka dito. Tayo pa mayabaya ka diyama. Ay, margait. Dumadakot. O, katurong alaw. Kanunuin. Sirid. Tulang sa gahan nila nga. Retanyalan tayo pa mayabaya. O, silo na. Wara na di.
1: O, ito silo. It, nuno gari. It, kasanad kay? Sumanad kay?
0: Baba ako na di. Saka kung amihad ako pa. Orol na mati. Mindakot na di nga. Hitit sa tugot. Orol. Karikat diri hiridan ni sa gahanam. Andi wiliw kadita kakwam. Ay, miliw ako. Rool na kang ko. May na dita kakwam. Paralaya di. Sungay niya sulimbang di. Asawa-sawa tam. Paralaya matita kakwam. Lagantad ko. Pinapolok di. Akapal na itas nga. Kung panansad na po ta sa git.
1: Oh.
0: Panansad at sa git nga. Indakad binusait. Nuri, sumusilat at maturi. Kaya katingkad akong mihad. May na, ano na, di itakakod panimbarong na, di itakakod round-round at lintatabaw ka, antari. Di tayo din muli. Makarikatiri dihiri, wala yan. Mga di paro sa dahirid. Wa, tamburong ka, mangkok ka no, if pinayanan di itakakod din. Gaya dan diri dia lag bihis-bihis sokpad ba mihad at gaya dan diri di at tutun dia man dia ma pagaya do hilagan tad ko nga tuk abisa na mati di di tuk hingga dia nalanok dilagan tad ko
1: nakodong madakap ya
0: ayo nakomansok ko kubagya hirid pialatan na di tadan tadan kang hoyok wari.
1: Ni sagang.
0: Oh, sagang. At ito sa jam, at tuhun-tuhunan, badagi marib, kah, good day na matuit, o pakapiyam nila sarap dito, nasaraw pangawid ang arulan. Gad, di mo tiya bagas-bagas, asa nang hindi tamad, to, katangkos ako di mga ina di si kulong, tam di, sa balong, bama si kulong nga, asa nang ako di manamin, gad, di pilat, nga.
1: Oo.
0: Rin na it. O ka, kudi-kudi na di mat. Nga, gyaro na sakit di gulo po. Kudi-kudi na di mat. Gyaro sa kitabay na nga. Kasusoy-soy ko na pa na di nga. Abisa na malari dit. O iso to bat. Di rin na. Barada at siya di nga. Kalinga si Kapiya.
1: Aw, dan na manguro dat may guli-guli. Pag kaulak dat sagang dat yan di kay.
0: Mada ako na matimay ka.
1: Ano mo bas-bas?
0: Huh?
1: Anda mo bas-bas may udong?
0: Manakigusa ko pa nga alay-alayan ko nakapiyot kodongid sagang ruol.
1: Daw-daw din ta obas ba? Obas sa pundam. Ay oruan kanta.
0: Manan takyo.
1: Mbampon si Koko Madya.
0: Ba, iri na makakaripan si ko nagididiri na kakapilang-ilangan ko didiri.
1: Soro ko dat kakal kasarid mila dat nagari panguruh bayla da paluhadan dit ngalanok-lanok ay.
0: Bulikan dari ingat di rumah sakit ka berima di gulup ato kay kasi siyan diri it rolan datian nga ayun na padala panganay diwanag dit lipoy. Katutun kay Matu, Lipoy.
1: Lipoy, alilihuan ko nga ilan, kung natudok anda.
0: Ituwa na pa di nga, kolok na pang magalig kolok itang piyas.
1: Oh, kihulo-hulo?
0: Oh, kihulo-hulo nga, ruolam ti kolok, di pa yun nang naka. Nga, wanag na pa na daw nga irin na, tubat at tagaya.
1: Oh, anda mila dat ituwa apang ubat?
0: Oh, to, adaan mo ti didit, ituwa apang ubat. Pamalapat dilin sa daw it, nagal at kihulo-hulo, aragang na pa ba?
1: Oh, hmm.
0: Ngunit na pa na daw itong irinan na iko batit irinan na to ngayon di tapako di sa'yo na pa itong rorolan na siyan dagay nga isang abina ito ingagyaro masakit.
1: Mm-hmm. Baham tudukan na kamahat tango manangadu no badu-badu di at rusap kanta
0: tudukan ni dagad wara pa di hiti ko hiti bagay karanay bi alatan tangag karanahan kay bagay di Didi aming gadi nga. Kung ngayon na pala dahil nagkabunang warain na ba da?
1: Oh, ripon do.
0: Nagkampong.
1: Awitan, magyan mahigkabun na?
0: COVID, awitin na bagyawa. Kadangin na mindahod sila sa manu.
1: Hmm, tudukan na dito nga galata-galata. Tango salinatad-salinatad. At ko rusap-rusap nga wik. Kantin do.
0: O, kung magumay mo si ganak ti da rusap do. Hmm. Isa rin ka lang nga winan do nga. Oh, rusap nga wire.
1: Dagi akay dat katutun. Mm. Bampo si ko kumade badu-badu.
0: Mo oh, magal na po mo iya ko si kahan lagi.
1: Oh.
0: Pagulo.
1: Oh. Tilambusan maki nang ka.
0: Oh, babak.
1: Ay, na kana. Bisa nang tatu ang. Pon si ko badu-badu. Amo tumbayan ako dat gumo ako malahingan dit kailo di rusap-rusap ngawid di rusap dong gulo-gulo di it no basanan bo. Milo matirip panabas na base nungay panginduhayan at panginsapungan ba dit pagulog karikat na rumah sakit kan to baham kana kinangho at ako po tisinding kahandaman ko diad terima man tadi George Maguring.

Kotelo do hapo datulan katurun ti kito do po katarap yang balutan sa pabugunan. Tambalo to pa nga sa ngulon di mila dumayon, pabisurun to sarong, om teribad o tumbayan di ka, lalabida seratulun suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apa katulun di otutunan, om osiko ginawa masuk yang balut. Nak tambalo to po, nga iyalo dit asamok id ginawa ang kitang guwang tagaya id salam manuridong isay takaw id timpuliti. Kung sigaw mantad kulubukan lo sabagit tamalo to sarang tabit terapya balutan sa pagkunan mantad RTM teman setia anda.

0: Isa begin bun muhat nunu hati memain na jam kaisa ka. Ba simbaro yutong. Nelly, kamisanan tatuang Nelly, ham nagitambalot hitihid FB, i Richard Joseph, kamisanan tatuang Richard, idaulin gutak, nagi isupini, jakat insan po, isabinus gabu, lohin chong, kamisanan tatuang kumaragatin sanan. Nung harap malahuan nga, balanta ko dem maramit. Main dat suab, misu suab da suab, jam ka iso, Brazil om Jipun, kadiyo tong na. Alasanan dat peng kakal di tempina Izevia, pengin tong. Nung kanun da dat tumanud dat nula, mintong dat mimbul ka. Nagal harap mulahawan ditino. Untuk na kayo it. Orhian dat mudio ingkut nunuhot haroh dat it kepihan dat kampanye melo drah kano dat muhot di daulin kagalina kolam busku ditinud di ila itamparulik dat kaisa tulan katurut di harap melawan lo kapisanan tatuang tapinay
1: tapinay
0: kapisanangan
1: tumbayan man ko tumbaya ibaras ko di gaul di gumuat kasarahan na bakas kang kundi kay
0: baba may na
1: irihit ko ti hilaid saraya hit ilamin hayrit yanan hayrit ming kapang kaya kapakon mga nagsap na kutong kang kundi magkakaw sa natata
0: oh
1: nga ay tinigahin si ba tinigahin sa wala nga napagigulo pang hala saraya ay gumutulun sila nga gumutanam asima pa naman tinakudway kaya na ubikali di bayag kung naka pangaray way ka ubi
0: way way na rin
1: bayag ka okan
0: yeah.
1: Pirat haray tanga purak haray tanga orin haray tanga unggo pirat tansi ay nurdi maso na ngay kakananda ay sima kami kung pang san nulo gar hey minatakaw haris tarat alam arepentakom ni nulo hiri sa burang bang mi hapak ni kira na hiri sa burang ni wala eh ni kodi dulu pang agay kayo hulad ni tahun 70-an. Alain naman din ah. Ay, naparit, ma, nga na po di baka sambalik ka it. Uy, tinanam din ako nga, yun rin di, sambalik, magay, tam na ko rin, usigan ni taso dahay nga ko, lawsan naman po gari ito, magay, sambalik, na po rin.
0: Pasurilog ka sa rin. May panambalik?
1: Ay, bakas na nungar, hey. Ay, ato mingkad, tanda sa sakit na marumukam. Ay, hirigay sa nabang, hirigay sa iba. Ay, barasan, no, hindi. Hara sina mga, hara dusun may pantamang na barasan na tinakod, barasan dahil may ko sinapang kapya himahat ko it dum parenta di at sinapang nila ay insan did ay bay de pading harad insan tad tatuong ay no nda dilain na po nga haragate no gayet ipiring hitam record di ino pa record kapang ngilawlot kampong linga hindi pwede nga Philip GF 504 ako wali huwag isang linda atos na walong nga pa pinamali ko gatang nalaya na abang kita nilaya di so eh kinimong abin panimong ako na harap balian ko nilaya na pwede rin kita tuang ni ngapa olongod onom betiri di tiring nuko nu kailan ko dit ko di record i tiring hitam di
0: oh kailan nuko kasi pa ko pa dito binay na ina pa kinatataga ko dahil nga pa pinsilingon ya
1: alumis mo ti hiasan gambar-gambar ngayon ni artist di kay delight po kalangan kasi lang ako nakaupihan. Ako yung nakapidahan din ng mahal na karuhang ko sa rabo. Para karuhang ko, kitang anak yan ay. Ano gadi, harang gadi kisito, sinang di kay dit. Para tang anak ko, buyang ako tuntak dito, ako pa dam, pamutuha ko matod eh. Hiri na po, walay nga, ina po isang ano sinapang nga, hiri makinangaw dit, lagu-lagu it, i-ambros mo init, gumo na Justin Stimol, ambros mo dia, piring hitam ko dila idam, i-jawita chin, at ang gulo-gulo ko it, at adaw kamatan na ngayon lagu nam, kadamot, kadamot pa yung sikulo ka na ngayon lagu nam, o may gisan sa mida ngayon, Justin Stimol, san ligin ham, it, nga, sik ina pa dirit sa ngulon dit na suho dat may pantamong dit way nga hirin miha pa kama dit sa baborang di wala di pulapan pukul misa dopil na karikat mo pukulapan na mati nga tikobong di siya ko ay pangugad ko darit ay lagu-lagu dit tangalagod di buang amo na ugadanin na may pangakanin na pati kobong mati sa dipukulapan nga ay hiri tunad may hapak tunad di ko nakakadhay di sa ano nga ondas nga ko ondas nga sumilaw sumilaw tarang nito sa layat siya nanimbak na manitisip nanimbakan daw makita hiri had silihigyan na rin taligdhay makita na manitisi siya sa borong no kanaw hitay himot ako araw ko utun da kanaw himot ako kasi ham tam yung gadi ka ham is no nuntok ba kasi iran kasali pa nimba ko kasi
0: oh pinatulig ya kasi
1: ay hiri siya sa borong yan rihaswang that ma rihay makinangaw that ko lagu-lagu it di piring hitam di siya na mahal sa borang na maganda dit magang dit ni pangakan di way bakas umit karayat ko na pati nga di lahat na pang ingagad hay pilihan dit haparo ko gamakay nur di ipikapalaw tam kapatarabang taakanan di lahat po
0: ah rin na
1: makan habis sapu gan di lahat po umit kangay hay ngayong hope magintang tatutuwang huli pa niya makaan ko nung takbo di buwakan na siya naman titiham. Hindi, ako na harapan siya. Ano? ay, iyo kasi diyot pa niya ko mo nung takiri kasi. Tapos, natatas, na magiho mo nga, ingara ha. Nga, kulito aharat ra ha. Nga, nung tak matiri kasi siya. So, makto pinang ni makanam. Ihuman di, tulak nga kita, raha nga harap ta kita. Ay, tumbayan, amo at tumbayan ni, kumpidan na kapit, minanimbak nga, ya, hindi raha at kuwa di di, paso, pag i, point na pa di, hindi nga, inga raha. Di, ay hum, tatuwang, nanas na pa di, kuwa di, na, tinin ka dani maghihim sa tuwang. Oh. Nga, talo na tadaw sa takli, talo na tadaw sa talibit. Nakapanimbakan ni kay, bakas di. Muli, di rin tasod otong. Muli, di tasod hayo otong kalitin ako. Nakuno, muli hat. O, iri, matulik sa otong na ito, nakpatay na tulit. Tinimbak ni ko ito, hari sa otong ngayon na taso, muli taso ito, otong kalitin ako.
0: Oh.
1: Ngayon siya ang tangay, hindi na pa hirisakin ka kodiki nga pinaro pinahamadan do pinarhokanit ko it sarantay aso makikina kay on mo matadip na ni bakanit sinapang dito sarantay labi kurang la naka hamadan naka hukon dit it bakas alam mo ang tumod amulok mo na alam mo ang tumod nga akalawo sarahan nakapalunok
0: oh
1: iri point iri ba point di pinay jadi at ang mo ba kasarahan mat it kamo su ako na ayon ba na to patikidan niya kay iri na kasarahan ni red pare ka ah na diharat yun di ba na amit tulon ng eding ah na dihina ng ay tulon di iho pa dihat manusoy lah
0: iri na gi yun sa nung kasarin yun harat na wawayan may galdi
1: agumo pinay nadan na supan haro oit
0: oh
1: Guys, ban po patuloy ang kagot kabal sa nasway.
0: Bam, po si ko kumadya to binay.
1: Oh, ngagal kuno.
0: Oh, ina kana. Po si ko to binay kaliun, Linda, kabisanan to tuang nagi Mekli Lasung. Baham kana dua sinding perangahan ko pati lembus saira isodu mata di Rina Mudin. Susu tanon dot Ika Defresi Landong.

0: Baka na nakalihoy na ito. Pangkapasan maya nag ina WhatsApp in kusong sa siyam apat siyam kusong turuwalo turuwalo. Megal di Abdul Malik pinapatan na pasan iti. Kadao pagulo po masan ako kapisan ng tatuang tanaw kayo sa kumadaya DJ. Pangkapag na ipasan iti kumad tambalot ngay. Kuhitin sa Babi FM. May group yung balutan na kalihi sa tambalot ngay. Kuhilog, kaningaw FM. Yalain ko na giyad ako nung kapan na pasan. Kadao nga siyo to ako kundiyolo. Ang aritong bayna, aritan kanagi nga. Kongodop no kakah dondo tu kadapan lagi jam ko pun tetuang kadao mangan ko pun do man kuno pun do yolo pokor nga hait sudah wil kudrat perangan ku dit masa pemposik bok ya DJ kadao apa nda ge yakin menarik minat de bonong monong kungon yakin kirantak tu ni pontung kong posik kay bonong nakorongod tu ni pontung sansayaw-sayaw pumangigol gisang pitangatuang. So ay padigaman nauk na kainom sa gantang, kalibaba ay mayaw sayaw na karangod tunid tangkungon rantak na tunib pontong kada Abdul Malik. Pusik Abdul Malik, iti pamalahawan. Hello, kamsa lang tatuong.
1: Hello, DJ.
0: Hello, isay kamat ni Baino.
1: Tomas, ikakay ng Baino.
0: Kamsa lang tatuong, Tomas.
1: Kamsa lang ang gidendiya.
0: Magumukan tohot, nda harakan tohot, kasarahan na ditaramay na tatuang ba na?
1: Asa, oi, but apa ang kalite, dede nga, yun po ting nga, yabal, gaya di tamalon ko dilaid. Nasukod ako no baldi nga, kung pa ko, kami natasukod ko biya, kurang labi araw, 15 taon ko. Yaw nga arahiyan, kaya mamasig kasip. Ang itamanan ko nga, arahiyan mamasig kasip. Ikasip na po rin ba'y didit?
0: Iti gado?
1: Oo, oh, yari na nga rin nga. Iti na po rin na sa ila. Iti nga ikasip iidda na. Gado na po gadi nga isawat.
0: Oh, hidran kay?
1: Oo. Oh. Na, but, ngayon, una di tamba di tamana dahil mga selit. Kasi pulao diyo, yo mamuhos di. Ida ko dum, yao pa mga selit hirid itinan. Mga selaw, manda papasangat, mani mawakas at tunturom. Pet, kano pa na nga, ano, itawakid ti. Kana di pala nukin do.
0: Nunok agya? Nunok ang palanok?
1: At kakanda gaya di palanok ko sulung ka daw. Ano, kakanda di palanok ka ba?
0: Aday ka.
1: Mangihirap nando yaw diyam. Opo nga, di dahay ready diyam. Muna di yaw pamangpit dihirig kaman na di gumagandang hargat. Katalunan na dihirig kaman na gumagandang. Magayo kayo diyam. Memang ang gumawa pala nung kunilimato ko ng lupa. Ang gumagumawa ti kasip lang di haro doon. Hapad ka pa rin, hapad di rin. Asa, maanaanod pala nung kunilimato dito. Tulanot mo pa itano. Mula-mula lalo daw. Itulanot dit. Uy, rin na gumati tulanot itong abisahe dito. Ikaw may nat mansa din.
0: Mila, ito nagyan panapak ka na.
1: Ang sikaw na gibagyan, akani.
0: akani kayo?
1: Ang kano na kagos, yaw di, tulaan mo, i-commendat, masalong kalunurim. Duwa na, nano daw, tulaan mo, ay so, na di, suminulong nag-isang sampay din, mapiroon, alayin diri. Ano na kanto di ato nga. Kapataulan ka sana kay Ladyam. Ano, kanto di alano, kanto na kagya dim. Ay so, hindi pala nuk maladi ladi. Tulan mo, no, kadi daw dim. Karong mo, di tapakom. Nga, haragya di tiradi mo mo sa ilit kaulas bagyari. Nga, aga yun, nagimala kang dito lanot kay palanok. Kadita pa ako na gayong matito lanot eh, David. Irado guwa sa Pinang.
0: At to, kung magaya-gaya, no?
1: tu kagaya mati.
0: Onsi nagin dah.
1: Onsi nagirem. Kanita pa ako. Ah, mugay pag nakanulit palanok. But nubura sumantad gaya daw magulay palanok. Makurong ako marugya. Di palanok, hindi kaya kita pa akong kayarak diyam. At nabangat daw hindi ito lanot. Duho, nito lanot nga. O pwede palanok ka po baga kay Randy. So, raw, nagay kaya tapa ako. Umuha, sir, hindi ko agay tapa ako tiyaw mo. Hindi ka ako pagtanom. Eh, sir, hindi po humor. Sita pa ako nga. Nakanunay ka ako di kami na tapirik na hiri ako gumukmas. Huwag ato lalo hiri din. Italon ba diyan simbahan ko piyo. Ah, sir, nanon di tapa ako itong alunuh. Tulano, di tulano ka daw nanon. Eh, daw daw, winit kasi pag din ay sa nanon palanok at ay sa pagya palanok hilala ako na saan ka kitong palanok kaya na pa ako pag inuong na diyan may sarita di alam kaya na pa ako ay bagya mo limimbor sa tirandi ka ba di pag na lulungo ni boy ako na limimbor na ay sa palanok kaya na pa ako sa pirak-irak di ala di eh.
0: Napimbangatan dito lanot ka ito kaya tango palanok din na ba?
1: Akan kang gagalit. Kapi abo tata pa tiray din. Ay siya mo tinakita dito pa kung pala nung talon na hiri. Ay siya nakalog di siya.
0: Oo.
1: Sinapangin na kapi tapa ko humahumbang nga siya nakita mo. Hinagidat. Ay siya wait. Kabara siya kita pa ko. Kano na di kagoy tapa ko palanok nga ay tulanot nga ako ng pahiri, hiri di sa di kabun kong. Apat at inandat, palanok na tinulon na ipay, raga sa hiri di anam. Kalita pa akong, oh, tapo, tumagawit, magyan, palanok ila tulanot lo, pato, tagdasa taano tulanot di hiri, asa taano palanok di hiri, langa, manulon, yung pumagya ko, piyalo, kalita pa ako, ito pa yung nanta pa ako, hindi nga, tinimbak na o, nakita pilatan, ilapong ito pa yung meride, ularsawa kang malayo. Yuri pa kagayong matili, di radil at watang litiri ko eh.
0: At to, kumagayo lagi?
1: To, kagayong mati. Oo. Oh. Kapag muli makakin ni Naro, doon nagihay may namikul, to kawag at balti.
0: Oo, dat apat pagihay tinan na palanok yun diyan?
1: Apat may tinan na kanito lanok na naragas ng maturin, tulog po rin diyan.
0: Oh, nakombal. Nakombal kasi yan doon.
1: Ang alam mo, lumate di diyan. Nam, ilaw, nakakarilang kasarahan eh di diyan. Ah, mukundi o, limang dabay na, abis nga, kaya kano ko lalikad ka po rin to. Palanok ko ba yun, nga, malimbak pag yan, palanok ko, adapatan nga, tangkapon nga ba yun eh di
0: diyan. Oo, hindi rin lagi. Padanda mo dayo doy, padanda palanok ka.
1: Nakagay kamaman ko to. Ano, ititawak ka. Hindi alaan ko sulung ti kasip to. Kagya. Kapag nagita mo na kano. Rino, baka hindi niya kasarahan ko. Ilaw, pitamanon ko, milita pa ko. At, ha, nabagya di nagagoyo, lalabay, no. Di, pwede tangan, ha.
0: Bampos ikaw kumadaya, tabinay.
1: Ah, may kala po yun, eh.
0: Oh, hinakala.
1: Kung
0: siko ito naramit ito sa part. Oh, wah, hina ka na. Kung siko. Baham, dilabusan to ko dat makinango. Kinango to ka po sinding hara dua sinding parangahan ko. Kada kasalo mentad di tensin jay masawat minumpot di Valentika om nage. Iraditi ko po siyon hiting kampung di Jali Rambuan.
2: Kailo kanangko, mamanaw gakod miti lambus kanu papagaras tundundu am kapangkuri kaligaganan turwol kardiovaskular kapanghup ilo papalamus raha mangingkuri rontob kinawas raha am manamong rontob kolesterol.

Pada di jam ko hopod 55 menit dota tuang. Auna dati siwatan maramit pamulhawan pengguro po untuk rogay terohian dat pangkapason. Tila musa da kayo dapatan pason maya dati piruruman na TikTok, FB, yung nagi id WhatsApp kusung iso siam apat siam kusung turualo turualo. Untuk dat kapelaan na kayo swab. Koyon tawan swab. Untuk pagunta ko pagunsabah pinalabus dot kopisan meteorology Malaysia dong kosabon mentongus meninggoro di pira-pira kayanan dan sedepon mentongus meninggoro di pira-pira kayanan di watas ponsakid susutan dan dong tuang karena ge mentongus meninggoro di pira-pira kayanan di watas ponsakid bawas tersakit terdun hapu dam taluh darja Celsius sembawas telasu telun hapu dam apat darja Celsius. Muntak dit na kapamaramut na dahitihig konti di tinuponsi ko. Kumada kayo. It out po na karamut. Ako na natin siwatan tuwang bahay na nga kakalkasari at haroha ko sa limbahan dito. Tiki tadaw ko isa. Tadaw ko duwa na po nga tadaw at manimara sundayit. Kanada ko liho ay swab. Tumimong ko. Tumimong toko dot po ay tanod ko sa limbahan. Rusa po ng tunukan manta di mailin gangon. Sinding potilong.

Tada populasi sem pembangunan. Ramayan dot ko para misod tulad ko turun ti kita na po nga susuyan ta pansel mento papaingkawas ka puribanan para ithal magigyan sem pembangunan. Semua atod ko talud ha param turu 2026 liti tada populasi sem pembangunan pataguang pagumbalan kasiwatan kahampit kapamaruangan magigyan kalidasan kapibagalan kinulunan kabuluhan tagirat. Ilo managuang kumad kapatutan ang pili sukadwago manuridong paganakan pimanan katarunungan sukadwago lalabino mengingkuri kahagakan ekonomi ang kakanghan timpun terikat ang lagi kapibagalan isalam manuridong pamagunan bitlog adang montok sukadwago timpuniti ang timpun terikat.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatamod, mantok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, mantok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, mantok maningalig pogun na po, nga mantok kanu toko kupuriman, katuranongon, kapusyon, timpuh, bayno. Kaino, magyampay toko pupatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kaupusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantat RTM, teman setia Anda.

0: Bampasan pati lambos ka na. Kira nga ito. Nuno, kante tambalot ako.
1: DJ, sanang dako nga, DJ. Sanang dako liyan, dude. Iwalay niya pa na pag-anakano. Ijalay na kulit. Dahan na ba't kasakahan ba yun ito, DJ? Kasakahan ko di sangkan. Hamda dito ito. Oo, ano ito madami halita na akin, DJ. Pagsusuan nila yung malaking itanak. Paham mo, sumuso. Baba si malaking manisuwa nga na, pwede sumilad sa suwa ni tanak. Oro din ni Had. Ang magin ang mga arong ni Hadit. Harutin ng bangkiyad. Waham! Nakanabana ko ba din at pagigihadi din ni tanak ya din dito. Isasalian lang din na din may pangibig ni tanak. Ano, pamilang ni Had. Amilad mo mangtin ko ni tanak ni Had kami. Isa mo sumagit niya at tinanay ni tanak mo. Ito may na namatay yun. Maging gating-gat na mahir sa papingin do. Rarahaw ko na ni pagano hiday ni DJ. Ngayon ko nung matili ano hiday ng galat haratalutin to ko o ginayad hiday ng dudula. Ay ko na mga kupakuha ni Hikid. Tapisa ni Hikid mabakaba ni tanak. Kaso, anak ba ni tanak at namang tikod at nihada namang sagit niya at tinanap. Kasi nakakapatwa, di ko may nanamatayan at ingin ko ay dito nga dahil nga tumabakabwa ni tanak kami rin. Tuko si tanak. Kasi na doon kasakahan ni DJ din. Minangarong ihadita nga tulong ni kampung at napatay nga namatayan ni tanak. Pagyano ko di sindihin ka lang nga danit sa karuhang madap ka pa. Hakan ko di bagang sagi om dadi kaliw na ako na DJ. Bye!
0: Oh.
1: Bye!
0: Hinawa ka na, Jelina. Ang po si Kaunagi, tumbayan ako di iri at nagari at kabasanan at dang gulo-gulo ba kay? Pilot na bawa. So ay kari, tapuh nga mila nagi. Tau ba? Tau. Tau dapuhan nga. No, pag yan itaw nandod, guess nga. Kaya tapin na eh. Bahang pasan pati lambos. Palambusan ko manta di Charles Lajinan. Kadao kami sana. Tatuang tadao kaysa DJ. Nagi, tambalot-tambalot nga. Janis Mansatil, Janis Mantahan, Dato Elizabeth Morris, George Mining, Joseph Potilo, Simon Justin, Clarice Rajibin, Emilia Gom, Lucia Tati Bibi, Lucy Lisi Kibatak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Maureen Ginjao, Julita Margaret Malaysia Galus, Patricia Nicholas, Flora Majinki, Laminsanan makikinawa sa Bab FM, Kusulimbahan, Bruce Dusun, Tosanong Kopi, tapi basan kau sikau, kanao, sikau na ikumada, tapi na Charles Lajinan, Basinding Pati Lambus, kaginawaan ko, manta di Ferdi M. Shen, Mikilong Kating, nga pagulila, saputang antaragang, manta di Jessilah Jenilin John. Ikusulimahan Bruce Dusun Sabah FM. Senang kopiah.

May kad na pangakan ko kayong tutunan na tomod ngay sa pagitanan dat kayong tutunan daton sa bagid magigian Malaysia. May kad papasanang dat ogumuh at uwansay megal ka perbankan magianod pangubatan kalidasan gisam na doh kakunan kayong tutunan dat patitikid urusan rasmi. Akon ka Irina, kasagaan daw bayan na diti katalib na dat karajad manikita daw ang magumupo inisiyatib ang paghupan parintah dit patahakan mitilambus mayad maykad. Papasiliw labi daruhay at ingalig ang asanang dat mangan intangay. Nga nung arago maykad no, tay kaaw mila man intangay nga ang sanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no, atagak tay kaharo kaundalihan dat maklumat. Lamus-lamusan dat may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kad diti. Poingapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

Bahom harada ti dakay in pamanahon babay na ti Ponsiko minamili ti kasalimbahan. Tako ako kasalimbahan bros di sunid sa Bahom FM. Antak mga balot natin dalanan na kayo. Hitihit FB, hiti TikTok, kakalpo dat harohat. Pahintanod kasalimbahan iti sundong dat out ako asapo. Tutuang bayna nga asarok kasari inda manhak dat tanda terhian. Teka like detit kasalimbahan miti lambos. Lihisan kuya kayo. Mayan pa isinding pati lambos diti kakal ika insuang ginawa ko. Koyok men.

0: Nung kakita ko tayo ka kahampit dat kanta kan pangindaratan, pinalagos ang papatamtana. Romota talian kasi iso limo siam siam siam, teko WhatsApp 0 iso siam 26 iso 5 siam siam siam. Monta ko hupan katingiligan, penghupan counseling, painsuang na kantakan intatarian teko buli, om nagi penghupan kabalingkahangan sosial kumulakan. Romota talian iso tol diti dit painghukap 2 na pada 4 jam. Talian kasi iso limo siam siam siam, teka WhatsApp 0 iso siam 26 iso 5 siam siam siam.
1: Dimana jam kau pada misal 5 na pada 4 minit data tuang. Nakar kata ko na di higampokan dat pagyambulutan tako tong bayanati nga siyaw nung harhat nagari harhat komi dit nakadala kadala ko pusang at ginawa kadala ko yu awito dat igkakosan ka tambinay nung harhat pasan din na Taliban kada ko nagi karulogo na patad pasan hingga nagi harasin ding pinakyano ano na ko ni nakadala ko yu kada ko tingkod na makyano sinding-sinding ni karahian ko yu. Ako na tiyak kayo, oray tanda tari siya sa tatuang bayan nati, pengkuro po, panong konsikahan ko. Ako gigina ako marang kayo tayo sanan. Ako mo at ang balut ako di penrong ako tau mod po. Ako minay rumah-rumah, ako minay kami-kami. Nagayo panong katuladan ko, kumarang kayo tayo sanan. Ako mnuno na po, humbo na po, at ang ngayon na kayo suwab. Nakalansanan na to sanong-sanong at kalang-lango. Labi-labi ka piyo, ikaw pa kong datulan konom diti sumuang ta konom diti tulan katuro. Tatuang bayan o sanong at kadapan, sanong na ikaw masikan na suwab. Manong kasi ko tako kumami na mangon ni tarimo manahak natin pinuhubuh da wago. Naging kagarasan natinan. Pagiratan tako katumbayan. Barakatan tako nura Dr. Rimo. Manta nila tapi na hino ko pa damot kapirubay kawago. Manta do LP Rafael Pinos. Bye bye. Am sinding na patahuri sundong asado manta di Jesty Alexios.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ayon sa nang kakamot panipang ng panukat, kigunat kanug kakunan paguluid gunaan. Kiharadakat katingaligan, id kakamot panipang ang panukat di pinarisa ab nakunan paguluid milagunaan. Nunggian na pa kakunan adila nga kapagawit kumasanganog kakamot dila, milad antakon lang id siribat akta timbang ang sukat, 1700 turo na hapadam dua. Akta diti ko basanan papanahon, montak matamang babarang kugunan tikita daw om nagi babarang tamangan gatang ontak timpog karamayan. Si Leonard mo maguna dit kitilaan, pasan diti mantat RTM teman setia anda.

0: 明日は会うと思います
1: 。Habemos sean no subab de pinay, kano mo kino ng ubo siyempre. Bos ka nazan sa mga VFM. May kombinasi, masu aw to may mo.
2: Kusahimban, bos ka nazan, may kombinasi, may kombinasi, masu aw to may mo. Ikeningaw na po nga si Zambo Pudambaho Titik Iso FM.

Zou y Frederica Mojelis. Sundung tu sodu Zou ngatemoy mo makinongo di tiko sa himpan, bos kadazan, naikot, binasi. Pahingkuo ko iziaw,

0: kalasan, hindi ako maswaw tamoy mo.
1: Kasi ko siya nunong sumahab ko ma Sabi Vita Pinay, teka tambah ko sa Sabavi FM.
2: Sabavi FM, garong swabiti. Kasi ko siya nunong katawadan.
1: Tanto na daw ako, his na ginabo. Katpanak na pamuandaman tapasi ko. So, siya nunong sumahab, DJ of lagi makikinaw na sa Sabavi FM.
3: DJ Suga, hello, hello, hi.
1: Ang nga nagiging mempe na gidiit, nunong swabiti. Dahil panakan ko, so, tadaw ko tapo.
4: Izao diti.
0: Ba, ano pa di bago? Pakinungaw no, kasahimban boss kadazan, no tikid ta daw kyo.
4: Pinoy Kot Binasi, osuaw tamoy mo.
5: Kopi vos yan, izo inatanel wales kenet mo susi, mandat kampung nga pinampang. Kanaw no mikinungaw, no kasahimban boss kadazan, no ikot binasi om osuaw tamoy mo. Iti saan ko tanobon na po? Ongo o kosahimbaan niti? It frequency, si Zam nga padam nuvo, titik 2 FM. Ba, kanaw kinangot ako?

0: Asuarao tamai mo.
1: Dubai na jam ko nom dodong supabitino Sabah VFM ko sa himban do boss kadazan. Oh ya, tapi nang ko ngavi ko pi vosian dodong suvab ku mare dia zu. Dait no boko no po. Do dong suvab diti. Oh yang pai ko dogo DJP tanau bai na diti. Katahu ngopo diti Wuhan ko onom duwang ibu duwang penemanom it pemukusan dato kau do Wuhan ko onom iti tepenai kau semuang tako na di do Wuhan ko tu diti dato daw suva bom hansan do avasi o kapa panai teko onu no po tagubangan dato kau do po ompus do Wuhan ko onom ko hobi na kaso tanaw bay na diti. Kiva dati na kalaja do pataon daon teko kiva dati na kalaja do tay naon do talaw bayan na diti om id kan sanan do kapugavit do kabuon kapugavit do konsikan do ginavo kumade na to kausavya vito pinay om pa intanto na pa do mamahit ziko yung nga video zu do hozo nga vila kadazan do talaw bayan na diti om magisom do apupusa niti ko sa himbaan na to kao do jam ko si zam do dongos suvab. Om Hansan do ko tihampus ko mungkin ngaw diti ko sa imbando bukos kadazan om ada ko insu da mata dead radio nga video zu iko na po alahan nga video zu da mungkin ngaw diti ko sa imbando bukos kadazan mazapo toy day da ko tau huzan dead radio si Zam nga po na mduvo titik 2 FM om nagi mazaday RTM click om nagi kapasa ko do mungkin ngaw mazaditi live day TikTok Sabah VFM om nagi mazaday live day Facebook Sabah VFM. Ko na palahan nga video zudo mungkin ngaw tapenai ko katuhanan insan po kumare dia zudo sekodung nga video zudo temoi mo do mungkin ngaw di tik seimban do bos kadazan amoi da au am banan tapenai ko patimpun ato ko itik seimban to ko nyampai di ti hozo ko paguhu hozo mata di Russell bin Ginos kada opio it ginavo. Suto non hozo mata di Afizal Fami Ingu auzo no di Mokkovihi. Pukuhi di no kinangkotok pahaid hozo mata di Ellis Marius tambahutku.

0: pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk idgana tutupon, kapal tutumuhut, som pomogunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong koto huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, tu kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it sabah, VFM, it frequency, si zam ngupodong duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, koto huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Pagun ito mo'y mo PRI. Itali insan pabagu au nakosuang sa savan binon timpubay no. Buntugan binon ingkapat diti au nakosuang montok kumain tohu. Do minisusut kapas dito duvong ibu purampahu om duvong ibu duvong puram duvo. Namot, New Zealand, binakas ka pabagu Oceana na dali trimungan kumoy so ikosunong miyampay automatic mantad Oceana kapas no wangan do FIFA o slot montok pagun no kumoy.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Ya, teman-teman, ngapi om dabay na jam ko no mapadam 2 minute do nung subab na di dahil pagun ito ko, tumiyang bus ako dahil ako sa imban do boss kada saan diti o matak natin di tapinay tayo katambahot di katatanot tayo kauuni do radio do nung subab diti o katawadan kumade diyo kapi fos yan insan po kumade diyo dahil nung ba ko po hobi na ko sa kumatambahot tayo tina tapa ima maso do papapanaw do kulita itimpo dabay na diti pakasan kumadit pakalajan po toy tayo ko papatod nga vino tanganak nga vino mugat sigul hansan avasi kapataundan avasi kapapanay dahit talunalun ano mogi obi obi dahit tindahanon dahit talunalun may do koin sa duto ko nga vi manta diti kohigaganan tayo kakantakan di aw avasi it tindahanon duto ko. Oh my god, majam ko nam tungo po minute do nung usubab tapinay ko om ong aw duto ko iti abal id pogun ano dati o abal ko hombus ko ikot po jam ko nam tong 4 minute daw nang usaba bom ongo ta ko iti abal id pogun te pinay ko tumi hombus ko daw mukin ngaw da hozo hozo matali barrel Audrey Mojikon upus om hangad ku diaw sutonon hozo matali aloy gamad aiso no di dito om nagi hozo matali Benjamin Malating alamay bagita tabang kusay man bos kadazan naikot vinasi aso auto mai mo

0: kasi aswaw to mo imo.
1: Kamantulian Science Technology on Innovasi Sabah menuidong dohong pagsat
2: ang turo konsol kumaygan pogon yung panahon gisom do tanaw bayno
3: kinongo ahal ngabi babayno tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababago insuang om habus pogon
3: tanudagay doy abal kinoisonon kotohuzan kadazan tikid tanaw
5: ipointunod if RTM nopo.

pinay ko nga vi dong sa fabdity kiva do duvo ko pahan song hamin do natay mo nagay om ko pahan song hamin do ko paghuna po diti nga nambit nagay manta di Crif Chesco Filipinos da manta di kampung Clias Baru Beaufort popoyo do minidupogun i Ulysses Filipinos di jam ko si jam apat ngopod minute dong suvab di Koniab kaduvong podom si jam di ti Wuhan ko onom dadi ho it hamin pangusapan Beaufort mantano do kaya dan diti na manudi do popoyo do sinakagon Johnny Majawa om sinakagon Akwang sa Viavi Izio diti dahit nombono po do sangingizon om santop tapinay walis om kinova nga naging awi dahit salutay ko it samok. Hosoko no tinan di tongotiyagak Ulysses Filipinos doon tak tadaw suvab tadaw kotohu kaiso di tivuhan ko tu dadaya it tana pamahabangan Katolik Taman Fu Beaufort do jam ka upodam duvo tahong 4 minit tahib tanga daw. Amoy do otahinasan ko sa diyozu, sugutok ko. Kapayhan so kamin do kapaguhuno po diti nga nambit na gay manta di Crif Chesco Filipinos do manta di Kampung Clias Baru Beaufort. Popoyo do minidupagun i Ulysses Filipinos di jam ko si jam apat ngopod minit do ngasuvab di Koniab tadaw ko iso kaduwa ko si jam di ti Wuhan ko onom dadayo id hamin pangusapan Beaufort. Matano do kaya dan iti na manudi do popoyo do sinakagon Johnny

Om kapayan song amin do tovi na paliti tapanay ko nga naambit na gay mantadi Nemesius Sylvester Lim na mantadi Kampung Kolopis Pinampang. Papayo na minidupagun i Joseph Lim di jam ko si jam 4.2 minit dong sodop di tadaw minggu padung kapadam vahu di ti Wuhan ko onom. Dadayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalo. Banta na do kaya nanditi na manudi do popoyo do paganakan Majakin Mojilang, paganakan Francis Pason John, om nagi paganakan Chin Ayung Savyavi do nubunopo do sangingizon, om santop tapinay walis om kinovangan nagi ngavi do sodu teko id somok. Kusokon na tinan di Tungotiagak Joseph Lim dontok tadaw suvab tadaw kotohu koy solitivuhan kotu dadaya it habangan Bella Note Home Sweet Home Kampung Kolopis Pinampang nga paghuhuy dino ovitan pohaid o tinan di Tungotiagak dadaya it panabasangan Sancti Michael Pinampang do jam koopod do dongo suvab. Umay do tahinasan ko sa Diyosu suguto ko. Kapayahan so kamin do tovi na palititap na ko nga naambit na gay manta di Nemesius Sylvester Lim na manta di Kampung Kolopis Pinampang. Popoyo do minidupagun i Joseph Lim di jam ko si jam 4.2 nung sodop di tadaw minggu kadumong panam vahu do Wuhan di tiko onom dadayo id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso kota kinabalo. Mantara do kaya naditi na manudi do popoyo do paganakan Majakin Mojilang, paganakan Francis Pason John, om nagi paganakan Chin Ayung Savyavi do nabono po do sangingizon, om tapinay walis om kinovangan nagi ngavi do saduteko ko it somok. Hosoko no tinan di Tungotiagak Joseph Lim do tok tadaw suvab tadaw kotohu ko iso di tivuhan ko tu dadaya it kabangan Bella Note Home Sweet Home Kampung Kolopis Pinampang nga paghuhuy ni no ovitan po hide o tinan di Tungotiagak dadaya it panambasangan Sancti Michael Pinampang do jam ko opod do dong suvab ingka kay na iti duvo kopehan do suang hamin.

Aston Koyanan. Matalagay late kasimban boss kadasan kung mapaganakan di nakotoguvang do timpo koyanan ng kususan iti hansan do avakas ginavo kutaboy ginavo tumaguvang itimpo do koyanan iti pason koyanan siyo no matalagay late kasimban boss kadasan.

Om tumi hong buso ko dahil ako sa imba no boss kadazan tumi na ikaw kinangkot ako hozo matadi Ben James M. Lotiono dahil ko sa imba no boss kadazan. Aha.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tawo tinimungan mimbul Brazil nopo nga iiso nopo gun iko sudong muzu it sasavan binon FIFA manta di taun 1900 tahu ngapod. Iti nopo nga iku mo duvong premtahu do noko swang. Brazil ito gumu noko zo do nakahantoy sasavan binon niyagada ing himo. Ino nopo nga di taun 1900 himong premtahu, 1900 onamo premduvo, 1902 ngapod, 1900 si zaman permapat om tau vino podi nga di tahun duvo ngaibu duvo.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa sejuta sorakan.
2: Ya teman-teman yang ngapain lebih na jam ke 2 tahun minit do nunggu sebab dari pogun atau kau om kumah takau diti kopayhan diti pihavanan mimbul sasavan som pamugunan teko sasavan son vinon nakosoak na day da tahu nga padam duvo pogun di takavas do mi bonto do babay na diti om matak tanaw bay na om kita takau o pogun do Brazil om nagi Japan do mini havan di nong suvab di bay na di jam ko iso do min susuvab tapi naiko do ma maso do mamain teko mi havan bay na po di jam ka patong pan minit do min susuvab bo tapi naiko nga ma maso no mamain o pogun Germany om nagi Paraguay do babay na diti om nakapigul o oh, Germany om Paraguay diti do sopi iso o oh, gul tapi naiko da bay na nakasuak na di siya da minute ka atus o ma opod minute kamusta da itimpo da

Om mentak diti Brazil, om nagi Japan diti om nahantoy do pagun Brazil diti tapnay ko. Inamba da pinapatumpa sa Brazil diti da duva goal om Japan da panga iso goal. Nga pinapaguhu o Japan diti da pinapagul om di minute ko duvok pa dam si Zam maza diti Kaishu Sano iti tapnay ko. Om nahusian da pagun Brazil diti di minute ko himanga pa daman om Mazadi Sesemiro om nagi pinapatumbos da goal da di Gabriel Martinelli di minute ko si Zam nga padam onom iti om minamadadi da Brazil da pagun da Koduva da nakasuang id apadamanom pagun di Takavas.

Ngo so vabo. Om tadaw ka apat na po nga kitotoko do England om nagiditi DR Congo do jam ko opodom duvo do min susuvabiti amihana pihavanan do mimbul sasavan son vinon teko som pomagunan FIFA duvo ngay bu dumong panamanam tapinay ko om kakal po mamain teko mihavan iti pogun Germany om Paraguay ti mian pay do gul do babay na diti so piso o gul kya tapi naik ko mahansan do kati hombus ko do mintong do kotohuzan do live do mimbul masa diti RTM click it TV okay om nagi it TV sukan plus dari do RTM click nga video so mian pay do aisa kabalay iti tapi naik ko ano po diyo download o RTM click it telephone POV to video so teko maza ida TV teko smart TV kami jadi makapasa ko do download do RTM click id TV dia zo om kapasa ko ni do mintong do live do ida pihavanan mimbul sa savanson vinaun FIFA duvang ibu duvang pada mana om Om tumi hambus ko dari ko seimban do boss kadasan tu pinai ko yang pai do hozo mentadi Elvenico Elden Alfonsus Guminavo dia songhun su tonon hozo mentadi Alex Alex Hedrick pinakatadaw ko om nagi hozo di Cassandra Isabella Young Izel ipain hobby

0: Ikasahimban, boss, kadazan.
1: Naikot finasi.
2: Tinungo ka ma?
3: Naikot finasi.
4: Alam may bo?
5: Ya, tapi nang abi lebay na jam ko tu tong padam iso minit daw ng usap update. Pogun na to ko. Om katawadan kuma sa baby tambahut di katatano diti ko sa himban do bos kadazan do dong subab diti. Om hiyan na ingko na po alahan nga video zudo makinangaw diti ko sa himban do bos kadazan do dong subab diti. Tapunay ko masadet ko tahuzan dit radio si zam nga padam duwa titik 2 FM teko masadet RTM click. Om nagi masadet live da TikTok om nagi Facebook do Sabah VFM.

0: Ang paghuhi da makinakot ko da hozo da pumahis na po muntok talaw bay na di titip na ikaw. Ang payhango ko pa da yuzo iti kapayhan da hogo gata muntok talaw bay no. Nambo na yan da kibada ti da tambaho tiko tapinay di may papadagang tiko papatun da gata kamay gedi. O ma muat uat da ti da piyo da ti hogo da gata muntok talaw bay no. Tawunda ko na utapinay ikaw. Om hogo da gata mentok tadaw bay no katahungaw pa diti Wuhan ko onom tadaw ko duvay ti tapanay ko puhut gata na po nga si Zam Linggit onom nga pot sin da sa kilogram puhut gata na po nga si Zam Linggit onom nga pot sin da sa kilogram gata kapingan au no u grade kaiso na po nga apat linggit himo nga padam tahu sin sa kilogram gata kapingan au no u grade kaiso apat linggit himo nga padam tahu sin sa kilogram gata kapingan au no ub grade koduvo tahu linggit vahu nga pada miso sin sa kilogram gata kapingan au no ub grade koduvo tahu linggit vahu nga pada miso sin sa kilogram gata kantalan grade kaiso na po nga apat linggit tahu nga pada miso sin sa kilogram gata kantalan grade kaiso apat linggit tahu nga pada miso sin sa kilogram gata kantalan grade koduvo tahu linggit onom nga pod sin sa kilogram gata kantalan grade koduvo tahu linggit onom nga pod sin sa kilogram gata si kalap na pa nga sa linggit do sa kilogram gata si kalap na pa nga sa linggit do sa kilogram amyan o hogo na gata matak talabay no diti tapinay ko inatay mo na gaya manta diti kutinanan pomonan gata saba. Om paghuhi na tumihang busa ko na makinangaw na hozaw tapinay ko kinangot ako pahay diti tiya
1: koy ho kanang ko apat titik duvo lizong tuhun Malaysia, kota guvang kabahingkangan kailasan po mumusaw. Sabah, nakapaswat piatus itakabas no kozo, sinusuto ng tanapisang puvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kota guvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kailasan po mumusaw, okon ko ahal min sosondi. Bahingkangan diti mozo do ko pomolotian om sokodong songovian. Nung kota guvang ko, toy ikaw pusan mo kotaguvang kuhingkangan diti, toy ay sa sunduvan, pagkisa kaday no. Kadada po yung miso. Sa gavita ko, monidong tuhun magigison iopusaw. Miampay RTM, teman setia anda.